ordinary name putu for na o sham na sham na ye su na be bi e ka sa bra ni be shan a be bi ka hallelujah e ba se mi ka cho me bi u ti mi biara o ni se nya me ba ku be ane se se ye sore ma